0: Soto le lelapa le baleng la Madingwaneng mo mokete o tla etelwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng morena Qethu Sekonyela ho tloha ka hora ya 10 le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la 10 le metso e supileng Phupu teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho Pizza House hona mokgotlong mokete o tla qala ka hora ya 9 hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la Basotho.
1: Let's stay in touch. Hit us up on our WhatsApp hotline. It's 6220-0998. Let's chat.

0: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setereking sa lebitso lefane ha habo batlokwa e senggala hadi se ho selile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tseba ho tswalwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morakereke di phamola di ya keteka le rabasotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena etho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi rabasotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le a mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho
1: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi

Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

Basotho ba batla maile a mathelo. Marola mesi la khaiba. Majarafun kama hika. Di khabane tsa moshweshwe. Maapara kubo amaka. Di jotela. Bana ba nkhaudise e motswana tshwane. Bana ba tsariya tse. Bana ba nkhulma tsuba. Sechaba sa ho bewa pe. Lo kiteka dile matse makhulu a mabedi sechaba sa Basotho se teile mane tsa ho swim ho rongwa khotla. Ultimate Radio, Leon, ha yi teke morwalo. Re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ho keteka ka lemo tse 18. Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba hao ba letsatsi le letsatsi. Labone le leng le leng, selemo sa hao sa Ultimate Radio se tla o tlisetsa mananeo a hao a letsatsi le letsatsi ka puo ya hao, puo ya heno, Sesotho se mathemalodi, ho tloha ka hora ya bohlano hoseng ho fihlela ngwana a tshaba. Hopola hore tsena di tla ho wena labone le leng le leng hara beke. Ultimate Radio e nna ka letsa Basotho bohle dilemo tse 200 tsa katleho, phonyeletso, tswelopele, bophelo bo botle le kgotso. E tswa ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso.